gama gama gara sa da sa ni re gama da gama gari sa mama gama gara sa da sa ni re gama da gama gara sa da ni ne da ni ma da gama gara sa ne da ni re gama da gama gari sa mama ganga re ni re da ni ma da gama gara sa da ni de gari sa mama gama mama gama mama gama gara sa ne da ni re gama da gama gari sa mama gama mama mama gama gara sa ne da ni re gama da gama gari sa ni ni da ni ni da ni ni da ni ma da gama gara sa ne da